La bonne por na li tom kang du kar do malon a che me kang deng lo pen a son son kang du kar do malon ar jig long tang lo la ke akashvani difu a don tu nili che phong nilon jer ang deng lo pen son sing taro pen

0: YouTube ta bio la ke thom ta amen ki sibe lo jerong bp arts pen lo la amen mang ke nili facebook long dam lang po jerong bp arts pulong hadak nili bio long number do lo whatsapp number lo call lo nangli tum long si order ji puti hadak whatsapp pida chok lo whatsapp long text nang po la pen jong si kenang sot do puti nang ching ki sa chok call pen ta me nangli tum la jong si order ji puti la ke claim nang ji bang ke hadak nili number do lo whatsapp long nang text nang po photo bang nang senang pon nangli tum ko lo so photo bang si nangli tum mohor ki ji nang toy ji ma puti la nang senang po la pen ki kecheng siang deng la bangke o advance nang ji la bangke advance ke nang wek lo artist tum long ke la ke arus lo anutin long ta 50% mang nang wek po 50% pidat pen la tang lo puti nili nang kolik po tang alo puti ke nang tum nang ching tum nang po kali te nang tum deliver ni puti ni tum bang nang deliver po asan no
1: tang te nang limo hor ki ke pps son sia ke nang sot lo
0: ke nang sot bang ke la ke isi art ke a category do sketch lo coloring lo pen painting lo do an art ke non li claim bomb la bang ke pencil color pencil bang claim bomb jong si color pencil bang pote color pencil bang a quality misani nai unai ya pencil bang a pen jong si sketch pote la bang ke da ke coloring ewe lo black and white la bang ke pencil bang ke la smooth graphite la pen charcoal do la tum si use nang po painting long bang ke thom do la bang ke watercolor la pen acrylic la pen oil painting do la bangke ni an ROA samay la bangke si suggest ata misen prapta prapjin la pen aku isi bangke pencil sketch la bangke black and white lo dak bangke color bangka bilo dak bangke pencil bang chalo pencil ta hini thom do dakta graphite do la pen charcoal do charcoal bangke ik pik phan la bangke graphite bang ta ik ik o samay charcoal han lo ki ik nai aj don ke do ad bangke nang sot a the nangli tum mang chu sanang po a the la jong si pencil sketch na thu pute la bangke pencil rubber la po pencil rubber takli la ta a do lang la white gel pen to highlight lai ki bi phanadi kuson si palok ji ma kuson si pa ik ji ma la pen pencil sami isibat use kat ki chokche dak number 2 hb pen cheng lock 10b and do ke pa ik phan jong si pa ik u e ji han putya number kom hek po jong si pa ik u han putya number bang bad upo la son han lo sketch bang ke
1: tang di nang di mo he jong ki pupon arjan ki hi hi na akapre kapre ka son ta mi do upu tang di nang li long no nomad order nang chu pike koloso bang no nang li long no nomad jase bet kyong dung order nang chu pike
0: nili long non mat nik order mane kaprek ene ke pencil sketch pen color pencil si order prang prang ke semen only bang ke nili bang ke isi si order lo isi bang la color pencil bang si chot lo athe pencil color bang ke aho color son lo dak ke coloring dolab lo pencil sketch long bang ke la bang ke black and white lo la si la pencil sketch bang ne bang in don in kok lo la color pencil bang ador ta ong chat la bat chat la si color pencil bang si non nili on bom la bang si chot lo nam ke
1: tangte kaduka ve pusami nangli long order nang chu pitum sike ong lo tangte laso isia mohor ki hi pen nikwan mate kwan rg ki ding nang du no nangli than pa chinik jima
0: lalo la ardan ki bang la ke nangli tum ko an ma ki bithek aling lo la bang ge la photo teng lo nangli tum ko an ki bithek ko an ma ka chirim thek aling lo la bang ge momo ta do wer po athema na ne ki ar an ke la bang ke coloring pena kak ke lo pride pride free lo do wear po la pen non nili ki osai bom ke claim bom osai ke la ke nili a frame pen a art pen si order pira pe la bang ke mane claim ra pen lo nil nung nangli tumo si order lo pute frame rang dun po a dor bang ke da hindi pen pamilai si a dor bang e la bang stan vet lo
1: tang ti nangli arjan ki hi ke e beng an chot ma mate pura abang arjon an ta nangli hi pon pon lo
0: nili non claim bom mang ke la abang arjon an mang ke claim kom ik hoilang athe e for size long ke abang arjon an si ardat am hor hi det pulte abang bi hek pote detailing bang sung pik an athe ma pencil ali bang the munak po detailing kuri la pen akereng amohor ke banji phan sung pik la se non nili claim bom la ke aning an se entrot ola full an e dong si aning an puti army san po detailing kuri a make anu ta detailing kuri rong pa ka po dong si abang arjon mat buti la bang ke size ke the long nangok po non nili non akimi launch the allo size ke the ba non bang pho ni dolo bon non order nili pending an dolang non bang pho ni dolo bon order la abang arjon pen la bang ke size ke the lo A3 size dark frame ang din po coloring long ton lo temi la bang ador bang so che
1: tang de nang lila mohor gi ke e bengan la pente abang arjon la dor la tumang bong ador ka chi prek du ikma
0: do la bangke a thema ko an ma por kichu ko an ma kisu la an la dor ke baji jong si aninga don pute la bangke ara joy chat la pen apora chu e as la bang asap so ador jumi chaji la pen jong si abang arjon an pute asap so ador bang bat ik chaji a thema ko an ma por kichu ko an ma kisu la hen lo jong si abang arjon an pute por bang penang chu ik po ala choi pe ri pen cheng lo ari akeng ang ton lo la si la aning ador pen an mute la abang arjon an bangke ador so dak pan mangke
1: chorolo nangli than pa chini pon thekapor tangte nangli long order nang chupi ko mami tungge

Lapona por nalitum, aso kemprai kilon alon arjig long tanglong. Nihang nitura kailon aja megang deng long pen adun tu. Sarte rompi kilon alon arjig sinang alon alam te. Ipi alam le non Charlie sinang.

0: labang mute du sitamini le abari maluna bang recording de pinlang charlie dun courts enun chotla pu chotla sitamino na manili kilun bom gela ke ubegi mi etum phanalun sinili lun bom
1: tangte nang lila lun kilun achotai long mangli phan ko mat sinang ke wanno
0: nili phanang ke wan ke hala sut ke nili la paklong kam ke chipati dun jeng ke hot ke nili tum phanang ke japon jeng ke festival pangcheng lo festival along junel pen festival bipon lo ladak unit pen che pati du nang ji pu hala sohut nili phana ke japon ke nili ke che theklong lor ke nili phana prangsi ke mondol rong phar pu du hasu hot nili tumpa uvera pet alang li ke cheng thip thek pik an pen lun da tok thek pik an pen adun thu la harmonium nang ke rod dun ge la ke muhuri ke ap alang tum se nili phan lun nang ge rung pon lo nang rodun po nili bang ke thek the pu po lun ta hai bor ira di tiglo an ki thek the sita mi chok chi tik thu ni li phan batai phot the rok sita mi ni li phan ekdom nang pan lun ara nang pan lun rat nang lun vek nang po pula son nang therak ta therak re ki lun ji phan da nang sahos du pu po ni phan ni ning nang pathi pon po la tum si nang rung pon po ni yong si hem pen bar dun der pachat pachat sita mi alang tum nang hang arat po nang hong ding po ni dun de tik thu ke an pen hadak nili tum la ke charlie aklam long le lu pula tang de ke jeng si ke nili si lun lun pa prang nang ji an pen koras punon nili si thek pa prang nang ji nili si alang lin dum han ka do ka vi la toy ni tum an mas tam mi than pon nang ji pang cheng pon nang ji pen ha su su tam mi nili tal man pu ke chini ne pu vai phis tam mi nili pu lun lo pulo tang te chok de ti ti an da tal hol mo ku pilo ne skel ku pi hol mo ne nili la so chini ne si tam mi lun lo pulo te o chok lo pu pu hala tum ba amma sini phana ning nang chi thi upon ni si phadak patir pip nang kok titik lun na krong bang ke amma singe ka do vi tum tai ke nang charli don po thek don po ni tum la ka chi pati ko ras pusta mi ni tum ning kan pli pho an da ni tum si first ba best team ke wan wat ni tum hadak hin chong po unit do hadang ni tum ke charli he unit men de hin chong pe han lo an pen am hang pa thek cheng ta ni li tum hen lo ni li tum ma group hen lo hin chong unit pu ha sut ke amen ni li tum sa ma hang pa thek cheng lo an pen unit ke che patiang bong ke nili tum hello first best team ke wan wer tum lo ase alang li tum phan ta churu nai la mondorong pharam pen bhuri ka ap tum han stami nili phan ning nang ke pathi pon lun ki lun long ni phan e ke karjap hasuhut ke lun ki lun ta ka histe sarjap ji pot ke ok ke klem ta du sitami la song bong stem alang tum bang nili phan ning pathi pik feridari a sapta feridari popo am par se ni ta la tum phan ning the pon ni dung nang du nei de ta nang tum popo ni dung nang pet dun het nang lun gilun ta cheng ki thip tarang pet het nang po am par gani ta kar jap sita me hedi asap on phere re lo la pu san ja
1: tan la lun ki lun na thula recording di audio ke sa long ko so ning kan se recording cheng lo
0: nili recording cheng abang ke nili bang ke aprang si bang 1994 ke nili pak long kam long chepati dun lo mati di nili hasud sikena nong evan lo
1: hala bang ke stage performance
0: stage performance lo pende a phithu wang thubom rasinja klamalong ta junel festival dolo hasota nili fasanong e sinili wanlo enga phithu dak taralang su 2000 aninka nili tumang lo nili recording ching 2015 nili recording ching bang ke nili ning do edelo non bangke ni ning wang thulo 2015 an ingkan sinile recording cheng ase on puta ington te lang recording bangke
1: tang te nang lila recording cheng aluna bang asap so radio kar jora tum phan parju ponji ma
0: bang so luna bangke nili recording cheng aluna bangke nili hemasor pulo nili hemasor mohan singh hanse sikitok alang li jutang phan sila bang so lun ke pano la sila bang so luna recording tha puni phanang pulo alang ke tok alun an ban ati ot sitam me alang li sikipi la bang so lun sini nang li tum han to parju champu masap so ba jutang

0: chu rup pik lo an ki chu melun ke par ju pona pot tang te nang li pan pothor nang ka ru jialam the ke la pulo nang li pinang an alun ge lun lo la sinang li ning dui ma nang li non an ko an alun
1: nili nili ning ge do teng te nili ha ki charli pen non tok an pulo tang te nili ge lun ke jer thong ke bak jering kora ner kep sir kep bak ge du po he ke ong nai sta mi jer thong ke bak ge du po
0: tang te nang li kai long na lun ki lun pen kar bia rat phan ku pia le ma te ku pi pia son sinang li paklang pon la solam bang than ji ma
1: kar bia khe phan pulo tang te nili lun ki lun pen pulo tang te nili mutaning jelo itum alun alam chan lo pulo tang te uwi ki mi tum kela an susi pachan pon thek pu pu si ning chi the do athe mai tum obi ban tum yong si lun lam pen chi than chi pari pon chi mum pon lo plonang te obi gi mi tum si dami e prang ke misen keng kam ke chi jor ji phan si ning the pon do lo alang li tum phan si dami i tum i lun pen i lam pen than pon pari pon lo plonang te alang li tum an susi kar bia khe phan ka ching hon pente aning ka chit thepon labang so bang ka lang tum do wek pu si ni ni ning thepon
0: tang te nang lila lun ki lun pen la pu nong e ma the award ki long dun la pu santa do lo ma
1: do lo ni li unit pen ka che pati cheng hota ni li pak long kam long ta ni li si ke na nong e man lo pen da dun thu rasenja klam long se da me junel festival hota ni li ke cheng si anong e man lo pen de taralang so long ni li wang thu lo 1994

0: yaki thormi lunsi pilunsi potum phani li than poni tung duk du nili lun lun bom malong mane kitok bang phu li uda li u ta do tai po bali li da do tai po oi phis ta me nili ning ge hang ting bulo dang de non ki thormi alunsi pilunsi potum phani li juning ri gang tung latum ki lun ke alun ta lun thek pik pik jume te jume pik pik sita me nili puji pu bang ke alam thi kitok bang ahut pen chikup ke ta dokok titik la son sinili thek dam long long sitame un anamangke lam theki chikup tampe dam vet marang te marang dam vet rangnu dam vet la som si un anke kitok ponatum sami bor ineng athema ove banatum alun kitok ke dam vet sinili ki thek longke ong tampe marang hoy doi luri pusitame sitame itum non ove ki mi tum ami thang chitok pa mina chilun pa alun ke jume pikpo nani stage performance dame monitum kan propo tame arjudam etlo polo tangte ining ilong long ni ki phu phe la son do kok ti ti konani marang dam paharang no padam thujui la son do utiti sitami un an ge alang litum jongsi karbia luna lama phan aning ka chi thedu pulo dang te kitok bang pachi kub vet vet si bor ipon asonte me parji pusini ovi mitum phan sitami pudam ji
1: dang te nang li phan ang kar ji gila pulo stage performance pen la pu recording la song bong pene kache prek doma
0: la bang so bang ke du pusine li pudam ji athe ma stage performance ke lage chok che dalute angku lun thu oi phinang pu ke lage chelon le chot la si e bong ki lun pun to lo tang de lage chok lim nai ki ki kisung chat ke stage performance sung chat pusine li bang e pudam ji bang phan ni li chini nam de sta mini li hin ben ka matha ni li ke phulong teng bolo tang de stage program bang ke sungkrong rada phana ning pang sam nang ji aning parong nang ji pulo tang te lake ne chok silang ho pora ington ko ke lake chelon li ben ratum ta aning sam se de ji lake kilun lo pulo tang te ki cheng lo pulo tang te jut hu lo te rat no maning sam po o amuk thek ser pu sinang ku ji recording along bang ke thek o ida sa me lake avi avi rui mi la song deng chok silang ho non batai siang ku lun sinang sa me recording bang ke lake chok thu la si recording pen stage performance ka che breakdown bang ke lahen lo
1: puthana kar je la mangla phulo nangli prange wangelang lun kilun je phanangli ninghang lang ma
0: dili nini ninghang pikla un anamang ke nili lunalang nili jakong do anamang ke lunlang pende hem sorphan sita me nili kaita phulo nang lun gil tok ba ington ritha ni lunalang busi pu bom lo alang mang ta aning ke hang pik sita me apor chelong le po geni ta chong hongun e po komani komani atum lun noi pupo halaso lun sinita lun rong di tiklo alang tok bom ta do ke papleng pleta do pikla sitame non nili gat ki pitang ta do ho kilu nam de ta dolang ma music se marbom la asi non jir ni jir thom dolang nili gati piam tang he asi ing tom te lang nili un an bang ke lun bom lang busi non ma ke nini ningar lo dolang thang ki sung ke boya vi pulo tang te bori bom la
1: tang te nang lun kilu na thu ke ko son la pen ku pia pora the se nali ning ke hang lo lun kilu na na thu
0: lun kilu na na thu nili ning ke hang bang ke nili ma sa ta me la pu ho chichini ne voi phis ta mini lun jume ong te nili minas ta me mikri wang ham de tikla so bang do bangalun arju dun sta me jume ong lo pro tang te nili ge ne mikri klora ra an pen radio lun karju sta me la son lo aprang penang an la nili remuchot ahut nili radio karju huta la son lo kar bialun nangle lo pro tang te jume ong lo te nili ge ne mikri klora ra la so bang do ta ni mina bang ku pitong nili ningar lo ge do bang ni chichini ne ta me mithang masa men me kri wang rat so bang ni lita chin ne dar la
1: tang te lun lun ji ma singar chi man ji pute kupi ku son se ke charli nang po
0: singar chi man ji pulo tang te ni li bang sta me idea do e pus ta me hem sorry si ni nang than pot la ke la so alun ke nang ji scale pen le lun noi la so scale ke nang ke c pencil lun nang ji ba d pencil lun nang ji la so nang than than enge atalamen ta si ni nang than po lake khemta lo lake dhardatar lo pula sonang tham tham do sitami ni libang ke kupi phani chini ni sitami la solun ke la sona chengsi miji la ho pula son ining ar lo bang ke du po than ke thanun la son le thimoi pu pu pu he la son than ke thanun pe jai thanun the sitami atalamen ki ni li ki chini lap le sitami hem sorry si ni nang pachini pot la hem sor bang ki board rot po gitar rot po masala mang ga idea sab sub do he ni phanang than sitami ni li ta lan mang ga no less do pik pik sitami লুন লুন লোপলোদাং তে আপ্রাং সিকে স্কেল চিনি নাই আনপেন তাল চিনি নাই লাবাং সোবাং হেলা আইসে আর নো পুপু

0: Rumati, Arno, Tengnang, Bonipini, La Bangsi, Pupon, La Sobang Chini, Lopotante, Lunamanke, Jumiseni, Pusinili, Matada. I scale pen at Tal Melai, Lopotante, Lunke, Jumipigi, Jockly Lun Sitamila, Sobang Melai Chanlote, La Bangsinili, Pudami.
1: Tante Lun Kilun, Colosso, Tal Mate, Tal Kilun, Coso, Lunsiki, Join Nile.
0: Lun ahormuke la si sungkrung la si joyki pula subang pudamun e la ke kithegaling theglo pulutang te joy ulo pusi pudampo ajat atal sitame thekhedet pulutang te la ke sungkrung pusi pudampo sitame munit abang along la sondo ki semana tal ke kiluno phan sungkrung ki semana tal kiluno phan joyki pu munit along arnam ki pipido la si jangsi nang thek arnam ki piyongsi pila pulutang te nang asitin atal le nang lun pusatami joy kepo arnam ki piyong se soni son thamwet plotang la ke soni son thamatalung se lage lun thek chotpo ta so bangsini li ke pudam kangto
1: tangte nang li phan pachana kar ju ke la polon nang no na mat ke nang lila lun tong lun chojma mat pu film ke che parjana hi na na thu la pusan nang ni ning hangun la pusana do ma
0: film che parjan ta ni li ning hang do la se long long ni ke che parjan do dun lo film long ta do dun lo sitamini libang non ke penang anabang ke aporchi pidonon epo ni aporavi popo anuga prek phan hangrong titik la so bang lokok titik lo hema sor phan ta hang bang do do ni phananang hang bang do do sitamini bang si bisi aporavi munak po hema sor bang si long long ni la pudon bob ni bang la so dage aning kan do hoilo film je parjan long bang je parjan non deke pendinon ni li gat ki pidam do lang la bang ke non kene music se marbom lang la bang solo no mangke la pu hen lo ho non ovi mi to mansi panong pu si pu la bang solo no mangke nili la tak lang da prang po
2: ada prang morning walk in dam ni
0: la bang solo no bang sinili ta ni ning do elang ho

0: pula puyan lu
1: tang te nang litum la haya lun no nang liki lun tang lun anang lila non film album mate la marjana long ka paklang onji lo pason nang li ninga matha do ma
0: ke matha bang ke do sitami nili bang mina jakong komri la pason tang ka paisa sapsu chiton te det po nili un identity ke paklang ni phan ke li ninga hang pe sitame bor ipo morni si ke nili ta ni mina sitame che paklang ni mina lun pen pula bang so bang ke li ninga ke hang along do lo
1: Tanti puso nang li pan mangkar jiji kila pulo nang li non la karbiang long lun sipo tumpan kulo swas lun sipi lun sipo pan sinali ning kacing sam lo nang li tanik jima
0: nili bang ke lun kilun abang phu bang phi pan lo pulo tang te penang ana pan ke nili ning jithe do o pen te nini kang sam do athema latum lun kilun abang phu bang phi balun ki tok da abang phu bang phi lo pulo tang te latum e kadu ga bi pen kamatha hedi mane chok dam hoi hoi pusini li bang ge kamatha pon athema latum malumala munit ke lun ta tok the pen de lun ta lun thek the latum abang ke asap su ki thek ki du si lunta ke lun thek luma pusini li hin pen ge pudam ji pen te lunta ke tok thek lu la pusi pudam ji athema no tin mat ke thek lab li mati di la sila tum apan bang ke nili ning thechi the bang ke nili ge du bino lun ke tok da bang bu bang phi ki lun da bang phu bang phan ke nili ge nili ning jing sam binong lo la bang ke hok lo
1: tang te mo pen nang li pu bom nang li ka preka jatia lun sita me lun bom pula sinang li par ju ji ma sa po pa kolo so lun se nang li ki lun wer wer lun lo
0: nili ka preka jatia lun ki lun jam ma si kolo bang lo ne ho nili boro lun ta lun lun program lo te ha ba so lun mang sap song par ri jam po de
2: Gohati sariali nang sanamaya goi bipari
0: la bang solo sindili ge lun lun ho ase alun ge lun ta thera hik ta do la nonolom che thang hoi hoi buru tum ta la bang sala solo sindili lun pititi penang ana program long lo pulo tang te muni tum la bang solo le lun noi ta boro lun tha po po nili lun po penang an tum maning nang che parong lun dun la se la pu hen lo boro lun mang ke
1: tang te nang li phana lun ki luna hi na na thu nang li hema sor tum sita mela pu nang che support don la pasan ta duma
0: du la bang ke nili ta churu ji kadowe hemton chubuchera pet hemasor pente nili family tum sitame isomatum ansitame labangke nili phan nabangke na chi dondona bangke dopame lo pusinili che matha ponlo pente nili phan jonghe penon lunki lunalong lo pulotangte jonghe aporwisame hemasor tamya pornang chi ulai don osomatum anstame apornang chi pidun ase pirthya kam dositame nang chi

0: Nang lang dun der non nang thek long pu sita nang ni hem nang ki dun lo pu lo ti bang long li lo
1: bang long li lo ki ko
0: hadak mary je phan pathik bom lo ni phone lo pu
1: e sonan zat okay
0: ila la so mi ra pu lang tha nang son tho dar je ki mi ang nim ta nem pu ko nang deng kha te
1: lang mi yo Cita Amir ang sudo, ang sukedo Amir ke ciri nang di.
0: Nang panta nang ciri nang di ma?
1: Mhm, kali darling, nepon kali. Ikum ke jonghi cita ni miris tu. Dah, dam nang.
0: Kunat?
1: Hotel nang rumah lang.

0: mun hai nang ni masap ta nali ning honduk chibi igri ni narayon banglote khan paripu
1: lok hai nili nili ning masap ta oi igri pawana nini la pen hem khado pavile aning kam sam anta nili ta nili ning karong no pawan ikna
0: sita mun hai nili nali phan
1: nili phan nang ni masap ta nang matha ik nang ne
2: lalang de nol nasong sa bura ka ching kiang thok ke so no amba cheta thek thela jo nang ta in thi sirak rak no
1: in thi poni
2: la dak pen ta moi pu ani bang ke toy ta dan thek thek kai ta
0: nang he sarpi lai mun tia phan kai ta pang thek veri
2: pu pe te la sona ka pur hia ve tang ka se rup ka ve aki duk er pia arlu su
0: son bak te tang ka ve arlu su ison bakte ke porhi kavi ison bakte se rup kavi arlosu nang phani nutke jong he nang pita dor delu
2: ho la kangya mur hape nang khunang ma khubare jini
3: ajo ti sarpi
2: nang kaita nang chirab dun der kaita nang chirab dun der nang ni po khisi nang ke chodun chot ho sala
1: jong lo ni ne lo khan phan the ngare ri na jong lo ni
0: sarpi da boy do
2: o ata nang chirab dun haila cheta noi nang ta dak pen no namat ho chinoi nimun pia ki mi kiche wan po putang dan lobo cheta noi ako jong si dam de pulote beng thom nang hoi ji mo nimun pia ki mi jong si nang than narayona pisolo punang chini det na lahen lo
1: chithan thelo ni ne la hailam masap ta chithan thelo ne la dak hem kam ki klema bang pusi chithan po chitane phan dak pen ki nahok ta na toy deri ni dak pen ki nahok ta da mathaya belo

0: cantik. Kadu kau biar kam anta, tangdep nang pu.
1: Patang puni.
0: Kedam lu.
1: Ba, hintang et lo tilang mi pik pudi patu pen kiri.
2: Tipi nang masa tanani oi pio polo.
3: Kini ni mat tipi, ni ike henu o. Nyon sita mi kaprega lo sosi kiwan po.
1: Sini lo patu, sini lo kiri. Sita mi henu dak mesen tami ne bahalo. La an ningkan polo hem kaci bangwe. Henu dak pusita mi ne chorlo.
0: La lang renoi, pin sopen pulo tangte, kacing kiang tok keso. Lang abating pen ang kip turji ho. Dam noi nang dak pen. Nang dudun plang ple.
2: Bisa, itu pia pan pusi lang kip lun hai lo.
3: Bisa, kar tanga perlu puan ki.
0: Oh, nang tum tanang cirap dun hai la. Cingki long bom ke. Nang tum tanang ningki hang lo bo.
4: Bisa.
2: Nang lason itu ma pan nang putar beri. Itu ma lason akam nang klem dun nog ni. Dak kok kiri, dam nang.
3: Hem nok nang ni lason ka hin ore ra hem asupu narayona son chitin ko aru su thek long aling si kaching ki dun aling si aninga che do da dam nang ko patu
1: patu kiri
2: tipi ni tum dam po
0: sala jehang do noi nang lok te chok te si rong asor anda ki dam et lo bo dam noi dak pen Hola nang pe nang ri. Nona mat da moi dak pe. Cheta noi. Hola ta nang pe la. Ti humpon e noi. Ti humpon era da noi.
1: Kupia pis nang ki war piat lo ma. Ni kupia pis nang ki war piat lo ma.
0: I si vera lam. Ko ano nang ki pu dat po. Dam noi te dam noi lo.
1: Ni ko nat lo ni ki dam po.
0: Ha ti pa ti dam pa lo pa la noi.
1: Ni Nang kik nang chor dom lo. Ne phan dak pet na hok ta nang tay dari. Ne dak pet na hok ta dam athai. Avi lo, chini ne lo.
4: Sarpi, nang ko pisila imun pia phan kai ke ta ki lang silera re maki. Mo chiki nang ko apolo.
0: Nang chiki dun me me ong. La sona phan si. Ko pilo la ke thek. Ko pilo la ke do. La sona arlo su. A phan ke. Ho! Sala. Anta dam de la. Dam de ta ha. Chinoi ho.
1: Chokloi.
0: Ho chinoi dak amat.
1: Chokloi ja. Chokloi ni. Ni chunang gong heri na. Ni dak pen na na.
0: Chinoi na na mat.
1: Ni dampu. Chokloi. Ni pini ri si hong pon et pone.

0: Anik yang along ke? Lada kahem dam tikle ma bang tikle ma. Ani bang kita itu dam tikle. Narayon, lamun hai apan hai hemar lu ponu. Kibang Halloween laku itu.
1: Ila, dah hemar lu.
2: Thalang, ni lap ham lang lang. Oh ya lengki, tipu. Nang dah pan dam itu tema. Kiter le kiter, cis.
0: Kunat si kedam kangtung silang. Dak kicu cot do cot bo, ahema bi arida bi, dak penle kidam lute, adon adon lo kicu rek dam nangji.
2: Damponi, ne dampono nama, dak pen dampo.
0: Ni, bihek penta, dak si doko kamat, ni pusi nang hangdet.
1: Damik nang munhai, laso hem, minit isip putai litum, dudun ik nang elu.
2: Na, damna.
0: Thalang, dam dari tha. Nang tum lamkan pajut kang tha.
1: Lamkan pajut kang tha? Kupia lamkan lo. Aku nang puan kar bialam kikeng ila.
0: Bini kikitum, kaje pangri jani loke. Lasi, palang kang nang pula. Hemar lo, kumane dolang ma. Awelo munhai, majok ta awelo. Ante ne lamkan arjutha. Kadok kita puan bang kata, Sumitra nang tak puan bang tak.
1: Sumitra, kosan si nang lapan amen kacini lo, neki kasik pusi nang kitan.
0: Oi, lasan ma pulo he.
1: Uff.
0: Narayon, nang isi ben heta. Narayon apan lang wan pita, pang ok obon. Lokhai, nang dita nang arjudun ikta, lapan bang ikta te.
3: Peneng pen ningkaning koi ra pho phrang boga pani sa bagisa along keklem dun sarlok timung pu inut manager do sarlok timung asupi bahini inut amen susitra lapen inut amen sumitra ani si ani kang samhut pinanso bahini ta bozar ki jui dam amat ani kahino ke pho pen ajok gari pen accident dat la bangsu apir thelong tekang lo latum sumitra lapen susitra aphan Susitra apan wan lo nang tum ladak hem amen irlo kasik pu no nang mun ti cikrong bom lapen susitra apan pon lo har Rajasthan asal
1: aso phike
4: ila nang kupi je kaning jetta paret lo
3: kaning jetta kali nang ar judun pamitha nilam kan pajut lang phuloke peneng pe ning kan ke paphang guwahati nursing room along kasik apan pon amar akai si apan aso pavidam derlo Lasan thak-thak si, drugs pasupen, penang ananim sopimar apanta, apran

0: Non hai nang litum. Phulmuni nursery pen kilun arjuk long tanglo. Bodolun barim kerot ke perju jam megang dengkel apaan sih kang tu niklo. Laki akaswani tipu. Adun tu rong roba jam megang deng long pen cihu ciput arjuk senang. Jeremiah taro lapen hut bang pi. Hun milik rupi atau mang bong. Mir katiki karce asai putak cihu ciput arjuk senang.
1: Pini nili tum lada kachopapon laki inut mir karche vera bang pua phansi chopaponiklo alangli pinang ana ningkan pen sitami mir karche pon bom abang phuiklo lasi pini alangli pen koson si mir karche ponang jima pula sopothak chingki chithan jia phansi kabori alangli men laki jeremia taro lasi alang li pen chingki chithan theya prang akashwani difua hin pen suri suriya kardong pajiriklo
2: kardong
1: tangte aprangsi nangli lam lapen nangli comment tu pen si mir karje na thuka pangcheng don iklo nangli than pajer mi ponjima
2: neli biak me tai ning ke hang ke do se tan neli bisi mane ke klempon lage 2016 ani kan pasi neli ke klempon kicheng se ta so ke kicheng lang idea ta vilang ma si pu kicheng pon gyalo sut pen lo asi non anta la pusi klembo
1: tangte nangli non nangli hem along tong mira nursery ki kachu khulipon ma lote a longa praxi ki khulipon lo
2: normal ni lihem long siklembo along prek ke avila
1: tangte nang lipenon ka chini kang tung gela pulo mir kar chela ma puthang nang li than pa jur mi pon ek jima
2: o
1: ko son si mir kar chinang jima la so
2: la che bang mir kar che pulote mir ason do pik la nang bong pen li aprang ke arvu amir la hai sin li klembo si ta me hala a maintenance ong chet kom chet la ma sin li bang non bang ke bi khe ke hala bugen vilia ka gwa samir pupu bang la bang sineli ke klem bisi ke klem nasi joy chat aba sila bang si neli othura mane flip dela nasi aprang bang la maintenance ki ongela puhelo arwo amir ba ang paramir atuma bang ke abin nang ko lang nang u lapen ho or ta kapre kapre ka ho or nang u nasi halai bang ke apor ta nang ko asap so poisa ta asap so khoros nang ko asama thasi bugen vilia ta khoros ke do sitame labang ke komchet mane maintenance po bang areng lo kala maintenance po bang komchet mane latum ke greenhouse set net la hai nang ne bante bi hai chai nong hai chu chi ma si dapu pile avidet pusita biun lapen mane kam do tum jong si ni ni ni thamang bang ben lang tong ne dat pusita mane nang thi pilot ji lason kali ba pining elo amat muning ta ko ithunang po lason kali pining elo te muning ba nikani koi thongkep se tala samir ki
1: kante la bougainvillea pu amir ki enang ji ki ko son lo a klim sik enang ji ma matela pu thumpet pet la pu le e ta chokla samir bangke
2: bougainvillea amir la ke cutting mane kang tipen ki thumpen sik ki sek sik ki pareng ni amir nasi isi apordo la so apor hoti ing tip dun si pareng nang po nasi a klim po nai si arong pathe nang po
1: Churu piglo ek tangte mir karche pulo tangte ko pp ason zili tumalong ke donang po mir arche ji pulo tangte asonam mo
2: mir karche pulote non nilige bugen vilia pasi ke klema pasi lai sona mira bang non thanik po la gaili tum ki cheng si ke cutting lo mane arong kang tipen lo asi arong kang tipen papu planan papu planan si mir lokomati di
1: lal
2: aso pasi papu planan asi ko son si la sodak isia a journey ko son apote ki cheng pen pulote cutting pen lo e tum cutting ano ke nang po knife la mane akisi ason do la nang po la pen

0: bay mi thang sita klem po chok chi det po ako chi klem thu po la son si la pu charli bom si klem pon bom ja
1: tang te nonang lilong ko man masina nga chiram lo ding lo mir ki enat ke
0: non nilong ke hema so na charab dun la pen osomar tum pen pen si la pu klem rape hem osomar tum pen
1: tang te nang limir kar chen na thunin kan ko an bak do po
0: pinengan ke nikan chok silo nilila mane I klem pon la bu gen bilaba
1: mir chon ma mate ason kaprek kaprek sta menang le archi pon lo
0: ason kaprek tan le archi pon lisu ke top la pen tharvi hai ta top la pen kuvi a nursery hai ta klem ha sita non mat ke langkom he ga ma sin li la hai ta pa ong ida sita la la hai ta pu lisu hai ta top on bom si la pu sab sob cho jor pon bo
1: tan te na li lisu ko san si ke e ke top nang ji ma la sob thak than pon ji ma
0: lisu ki toba bangke a season bangke la athi cho det pen jun na chek lolo te athi ki men lo athi ki lik tang lo te lisu ki toba season no asi lisu ki toba phani li tum along le nang po ing han na pen no kek nang po la pen rooting hormone la nang po la pen ke phana ba na plastic ari la hai la bostu nang po asi la munni bak aro along ahu ki et po arlo ahu akang lita dolang aku ala so bostu ta kiet nai kiet nang po long lirak lote anke cheklu yon api bani plikara po api lote angkur wang ili tum tek long po jong si angkur ing tang lote ili tum rot milo la ben pulitin tam milo ba ritsi tam mi edam milo a son si lisu ke kito ta hem long klemon
1: tang te kuwe ye bang ke
0: kuwe ye bang ke nili ki dam tang anke pulitin long si thap et si ong lang si ta la so bostu bang ke England chet long le long ki e pensi akop kuwe ke polythene ki thap thu bang si kime na si non ma ke ni like polythene ki thap ai se lang kuwe bang ke long le abidana ma si la pu long le long ki e bang ke ave polythene si thap hit
1: tang ti mira la ma ko putha cha thanam thu ek sina tang te nang li mir ke konat pensi ke wan ek lo la pa gen wi li a bang ke
0: bugen wi la mir ni li a ja ke guhati pen si wan a ja ke dimapur pensi ke wan la pen a ja bang ke dak lokal variety bang ke dak lokal si ni li la pu gir pi jer po hem pensi la pu collection si ni li a puli bonai bon nona matke
1: niko an bak nang jila ki rengi phan ke e lo polo tang te
0: cutting pen ke ni phlika ra pho anote angkuring tang lo
1: kur chesak
0: ah angkur chesak po mane angkuring tang pa milo lan polo te customer phan jor milo ba e bithang le chi yi pusita e milo sita lan la so phrang bang ke angkuring du ola pot paklem nula la sila ni phlika ra pho ba chek lo jam ni lan lo te mane direct milo
1: latum anghan talar pon voi nang ji la pusanta duma la first e pen lote anko anghan lar nang ji la sona yata duma
0: mane cutting bang ke longli aki ong long ke lim sexy da ji posi longli a sab so long si pine ji pareng ji la reng lote abang da the bom po hala a longli ta pa the bom nang po
1: aje ha gamir ke mane la anghan lar don bom nang ji la pusanta duma ti anghan lar lote ako aho or pitu po la po
0: reporting pu bang di la bang ke arong theo office ta me anghan bang ke larbom nang ji ningkan si pane phong ban ningkan hini pane phong la ke along le ban lote long le lar thunang po la puan chalo la ke mane along le ban beti ke bang ke lar le ta sita cho la si bungen bila phan pulote ningkan hini an ke bi me itip ke lar pen
1: kan se nang le lo akhe lowing lowing tum sita me order la sona ki pik do ma
0: akhe lo pen ke order avila ta mane online non lom ke online ase pot la so kam bang ni li thek the da online ba sita facebook ape sa long pen bang na kelang dun pen nang ke hang tum ki do sita me bang kaprek a nursery tum son all india delivery ki pi ba pura state ar lo assam angkang delivery ki pi ji la so akama bang ni li thek thila sita do ki do ke hang tum do ya ka hello pen ta nang kelang dun pen nang ke hang tum do
1: la phone long tag long po
0: phone long pen tag long pen
1: tang te nang li long na ke nam ji tum na order pulo te nang li la pu delivery la sona bang ke mu nang prang bang ji lang e ke ma tha pon do ma
0: ni li ke ma tha pon do jong si a ke lo pen ta bang na hang bom la si ko son si ni li delivery ki pi ji ma la bang ke ke ma tha dam do mane ining ke hang do ko son si ni li ki pi the ki ma ta la bang ke ni li ta bang ke tag tum han chor ju ra char li ra chepatek sunang kokpo
1: tang te nang li mira long ki pinang ji hau or la so pu thang nang li than pachinik ji ma ku pi si ki pang boi du nang ji ma la han pachinik ji ma than clear pen
0: bugen vila mira phan ke reporting that pen reporting along li ke mu pen li nang than lo phe e chai nong hi la pen long le la ki thom pen la ka rong thei po la pen aru ko an ma ki ding nang li ko thek ma plung ki pathe ji la so te

0: 那么潘指导妹，那么他只阿多瓦克只日子能力，阿只空只龙贴贴，阿多瓦只龙贴贴咯。那从taxi 能力 make no 将贴贴的啵。那不罗登个能力，阿潘那么他阿多瓦西能抗贴，是里头贴当龙啵了个。那不罗登个里头，伊侬当末日阿咪汤 daily life， 么的阿尼旺阿 caring along， 阿肯能阿潘指导妹让支持你的得啵。Biju-biju pen akang cir kanakan ita lang li cici ni nilo. Alang li pan, okpran, kacera kijia pan, setami alang li kamat haja cakong, abelo. Lason tak-tak si, alang li jinglu jingti, pinding sumpot kacing tang, pu setami lahaya agian alang li long, awe bompo, biju-biju pen. Lapen ajok alang li, alang non ku pisiklam loma, alang kunat si damjima, alang li la cini nilo. Biju-biju pen lo pulotan ke, kime atuwar alang li pulong pen, virdeji la si la ke inut amunit akaya chithe ki virji apanjoy piklo la si kemata okpran mate mental health jongsi litum hinulo pulotanke inut akai ki virji apan chance the pik kanjanglo
1: tangte puthot alam the nali phanar ju thu iklang la ke mental health mate kemata okpran lapen english pen pu stress lapen depression la son thom kacherap ko pilo nali hin pen than pon ikta
0: nang li nang ka ju alam the aputhak la ke anutin ta munthi dam nang je stress lapen depression lapen mental health ang bong kupisi a connection ki duma alang tum bong kupisi kacherap ki duma ili tum lang dam chi pulo tang ke lapu han lo stress is the root cause ili tum lang dam lo pulo ta ke angkur ke la hen lo ki matha o ka pran ka phang nu ki ching si ke stress la so stress abang si nang li jong se chewar thek thedat lo plotang ke la por ding lo plotang ke nang li phan anxiety nang people anxiety do pen nang li a phrang dam chat lo plotang ke nang li phan depression along kapiluji a chakong the pik lo la si inu dam muni jong si depression dulo plotang ke alang phan kape meje phan ke root cause plotang ka stress phan ili tum kiri tarlip nang ja kinang sot ili tum la ko piason pen se la bang so kimatha okapran nang hinupang chingloma pulotangke ilitum la tarlip data pc labang so munita phan kangthur pon thujia phan kapami thujia phan ladaksi atowar ipiklang ponpo lasi la son thomo hormu stress depression lapen mental health issue lake dam chomlo lapen anxiety mupen itum chithan bom lake dam prap chomlo
1: adun thulam the narju tikla ki hai lake lo charli osomar atuma phan lo ke charli hin lapen kaprek ke charli asaya mu along ke matha okpran mande mental health ki mimi ajoine ko an pati kuk dun thek iglo than bodik tha
0: lo ke charli atuma phan kat tikuk the pikchanam jong si kamatha okpran mimi dat bolon ki lo ke charli osomar tum sitame athe ke lo ke charli along ili tum lang dam lo pulotang ke ning ke chibi ning ji ason sai se ajat ason sitame la si jong si nang li ke matha awa pran le me me lo pulotang ke nang li skula hem long luka charli a pot sitame nang li ninga lu chibi thik theda ji la pen nang li exam a phan ka prepare hu sitame nang li ka charli concentrate mate nang li hatak nang li ning biwet thek theda ji nang li ka matha cha kong jong si ave lo pulotang ke la si inu student mate luka charli a klim sumara tum phan mesan result nang ji pulotang ke pipu atum lapen thanbang atum sitame mental health a puthak sitame li tum langdam nang ji labang so a student aphan kupusi kamatha au ka pran ka pami ver ji ma ka pa bob beta ji ma bang ke matha dam nang ji jong si class ki dun ke regular ta hailo
1: kala
0: lapen tuition he huita do ta hailo sitame jong si alang li kamatha au ka pran abang mental health abang issue dulo plotan ke concentration sa avdat po pot alang li abang productivity bang avdat po la son tha tak si lo ka charli aklim sumar atum lo ka charli putat kali lo ason ason kapathu along klam along pusata me lapen creativity punon kilun ke kanana thu punon sita me achata na thu sita me effect thepik kapana hok thepik atheke nang likamatha awa pran ne me melo plotan ke nang lik khela dula pathu long sitame nang lining awida ji nang li kai ning ke hang pick pen nang li ka chapadu kun pick abang sitame nang li chapadu kun eta ji nang li apor gi chipi po sitame nang li ning la pen nang li kamatha bang ke hala dak chibi un eta ji
1: kala
0: la song thak thak si kumat ne ke kilun ki kana ning ke hang atum sitame men men alang li tuma phan la bang so ke matha o ka pran nang pano hok lo pulotang ke nang li phan nang paluning tung te dat nang li phan nang pakaning tung te dat

0: chang thik the akima tha anutin se tame akai long ke kima tha kisum te li tum phu lo break jam de anutin se ke jetong break jam lo te bon se tame li tum ajata kama tha kisum le do se tame hala so kima tha kisum pen li tum arni paning ve nang ne lo pen la bang so kama tha kisum pen arni pang thang inang ne kenang sot ke la han lo la pen exercise klem nang ji nang li jong se chichini lo nili akamatha kisung penili ok phanang phangnulo nili isi akamatha kisung nili phuar lo dober lo chepakak une datlo nangdun merlo
1: kala
0: kichu ta chu thekthe jun ta jun thekthe lo pulata exercise nangli phanang rappo laben walk kedam nangli anuwet se tame nangli hongdam non walk dam non nangli anuwet dujoy rinot lapen nangli jirpi jirpu pen chingki non lamnun che thando non nangli akinang sotke nangli hala bangso akame thaki duk son pen nangli ke attention se kichi divert nangji lasi nangli hala bangso son of hankus kwana ke prap ma nangli ka teng nei un lapen attention ki pipe hala handlo nangli phan akerap ke thenai ke lasi nangli family tum pen ching kinon lapen nangli close mu chat jirpi jir pu pen chi thanon
1: kala
0: la handlo ke nang sotke lapen akinang sot nei ke ilitum ning ki the kachi pisiroi anu tin se tame li tum chi chini lo ning get happen si pe no aphan ta ili tuming hong chot la son thak thak si anu tin aphan se tame ili tum don rap ang bong punon jir pi jir pu ang bong punon ili tum chilang dam lo tang ke kumbat ne bang phu bang kai ke klem ateng a son alang li kali dat ili tum a mut se tame chilar ili tum thek dam long lo kai kang ne kang ni amuni se tame non alom a ki prek ili tum thek dam long lo
1: kala
0: anuwet dujoy titi la son ili to hetek dam long lo plotan ke ili tum interest nangi kupido pot ma jirpo pusitame ili tum direct by indirect list tame alang li tum ban involve pon nangji ili tum society along e tum friend jirpi jirpo a kaching room along alang li tum pan pa ok pon nangji lapen just met ke alang li tum pan kai kisi tame alang li tum kamatha hil wing sikedam lo pot si hala bang sa kamatha ka hilu pan ili tum non present state along chiwan wan undang jelang litum pan isi simple technique ni lipudam lo pulatang ke alang litum pan kumatne kamatha hiluvi litum group along sita me theklong lo pulatang ke itum inki pa me pen alang litum pan alang li ke dungarai ke duko pipima litum arjume na li jong si kumatne amune pan la sona ke matha hiluvi theklong lo pulatang ke la ki se symptoms lo mati di la si par jangji pulatang alang li pan ke attention nang li divert donon la pen locally klim sumar tum phan bangke non a generation ke competitive pick kala so pena jok a prank ka chithi ke kat ka chi bai ka chithi pena jok ta menang students tum phan ke ki matha ok prank phang no la si students la pen parents a people tum ta la pen than bang tum ta ka chini nyang ji kitang so anu tin a student tum sita me a kamatha capacity break jam kumatne ke kachar li ke prabang ta do kumatne ke kachar li kang lena bang ta do kumatne ke ase kit hepen kacharli ninge hanga bang do kumatne ke ase kibi pen kacharli aninge hanga bang do lasi lai huita me ili tum bahak pon nang ji lapen lo kacharli aklim somar tum phan ke jasti met ke pathe rak nang ne jong sinang li labang su alang li phan classroom athing nu punon ba kupini don drop kaching room along sita me lason pathe rak lo pulote ka therak dolo pulote ang hala so trauma ke laki vir der pik ano tin sita me laki non behe ka kula bang so trauma ili tum chipanang sai pen ka chiputa hai la pen sita me hala bang so munita phan kya ningar lu la pen phor lu la ke chithap joy ji la pen alang li phan aphrang ke dam jelong sita me hala su pen selang li phan ki khang dun du ji
1: kala
0: la ka therak ka phire lai hu che tong lo pulote ang ke la si ili tum luka charli ke thana tum sita me lapena pie pu tum sita me pa phere it edat nang ji pressure pi o edat nang ji kang hon dun pen lapen ka support dun la sa ke nang sot lapen alang li tum achievement asap suwet pu nun sita me encourage dun bom nang ji lapen appreciate dun nang ji akiru pi nang ji kiru ki pi ka nang ke nang sot nang li kiru ki pi pen kumbat ni aning room ta hai lapen alang li phan aprang japon ta hai
1: kala
0: song ta taxi kachuti ki ya tum phan sita me jir ki dam along sita me ili tum jasmet pet kumat ne bang ke pininga khiti ki kom theklong lo bolte anut ka prek bang sita me alang phan kama tha ka par jang dun je phan ke abiti chi than dun ang ji
1: kala
0: la pen ham phang along chelang pon ang ji ili tum jasmet ke ham phang along ili tum ke thek dam long le kumat ne ke plan ki duk pu se along ta itum ke dukok titi ke di la son ki mat ha la pen ka chelang pon ke che phlap

0: NRG sẽ bị thu đất bộ là cái chú bộ xâm mê, cái rác bằng ngày cái năng sốt lộ rác vẹt năng gì là bên cái chú xâm mê, em mê cái chăng bộ xâm mê non lòng cái phun là cái điện phải đi, phun cái ọt ạ chát bộ phong cái net cái đam, online cái đam bộ phải đi, 10, 11 bọn ăn mặt đi, xâm mê này cái là lo, isi body pan keres apor pulote di lalo 9:30 apilo pateli tum sang nang po la peng adap sami la sonse thoda prang nang po la peng etli tum pulote ani thegon long nang ji ta la sonse bang noi pu adap ani he thegon long ning
1: chorola nali than paklar pana pot tangte nali power lifting e bang ke national level an sami joidun lo pu la si weight lifting e bang ke kosona nali ko anang deng si le dun la lamang sulam te thanji ma
0: Hello, weightlifting in a like non sick pangcheng a sonlang 2023 March sine guatige dam powerlifting patu dun pen weightlifting stame ako lason do inot mirabai chanu punan tum kadok a vitamin chini ji mirabai chanu long a video ne li alang pan ke lang pen mane motive dun pik an alang mane alang thang ta vi pin pen sinon ko ane la so weightlifting ke patu a join pen si alang kang tu ang dengan sami alang li dun mati di pon alang li video sami lang pik pen alang li long pen sin li ka chali dun ason lo la sin li NJP inot do NJP la ta powerlifting patura perlo inot cookie pido la pensen li tum chingwai wai wai si guati an pali dun lo la training center dim hudak la son son meo si ti mane coach tum da meo po si adu long si nil tum dam lo hudak dam lo chingki che than nam lo nge la tum ta wangoi po jar lo ke di fu pani majok ta ve pin lang la son po lam lo weightlifting bang ke si nil tum dam lo hudak ke doi pani nil tum chipathik lo amani to 1 year and dun lo khuda chali dun lo aja dun lo la pen khuda la ki do dun isek khur khur da isi competition do ni litum khelo india po asmita po ta pupu asmita khelo po la sonda pupu la sini tum khuda ta patu dun lo ni khuda same chipate dun pen li ke thom ang deng long dun lo la weight lifting man ni li khuda ke chipate dun cheng lo ke tho mang deng ne li chipa on do no la so sta me la pen ke la pusi states ta me gola ghas sa me pa thu dun lo la pen ke last year ne li dibrugarh pa thu dun lo no nam bang ke da tejpur long si pa thu ji pu sa me ne li a chu pen ne li ning ka chi matha alam lo he la ke ne li la injured that da kho niri hadi practice solo lata mane risks o la so weightlifting mang he jang song ki rung ja binang ma didi cardiac ha asini injured at amasini le so ka chpa thik de ja ne pinning mang pa thudun de po la muneng pen ni le chi thik pa mesi pa thudun po po masini non thudun de atumi pen lo ke cheng ni le tum dak sar to me dun la he dak pen ni li sar pen pen ke bang thom la tum pa thudun ji pini a khela ta pini pa thu po la tum la se ni li bang dun de der lo next year ben mangse chipati dun thupo pujalo la injured a joine hedi la
1: nang li bangke injured that mate nang li ri kaching log li la pasond ko masti dunun edat la lo tangte nang li tum kachar li hut la pen ke kapathu dun ho same la pason injured that mate log li log let la pasond ko ti tangte hala so hod bangke koson lo nang li tum phan nang ke lang pon ji bangke
0: la lo la son hut akhar dik rung hut pulte majok ta do di la son ga pene chipaklo pe do pe dap tang ha pene chinglok pe lipila no ni lita la son dak thaklo ni ri pu ke ba chinglok li a son lo samene li rest rest lo he ni li phan sar same ami tham sinang pulo je nang li rest tha mane non mat ke nang li la pu light walk out le klem ba ma same practice bang e practice ri tha pu as ni no lom practice te ho la so weight lifting pu bang ke as e che so thu de ti ti practice lo pulo te he achu ta ene le pu light bar pen kuri po mane technique cheating ni ne de ji phan pu practice lang pu un e e la so ke so do kok ma he di pu ene le pu ke thang te he akha dik rung re pu te he same akha dik rung te che so thu le ti ti sila rest nang po pen pipi ma chelogai nei la bam hai hedi bam hai spray hai la pus chelogai bom la pen ke ke bas me chikuri lo he extra hai se me chikuri lo
1: la pu lokli loklet hot blante doctor sta me chepaklang
0: nang kok titi
1: tangte la hai nang li ki joidun mate weight lifting la pen power lifting la hai ki joidun hot ke koson ma hadak arta la pason ke jong pon la pason ta do ma khapi
0: dodo mane hodak ni litum youth junior senior engrapeni master pu la so ke thak do category hadi arta loi loi pen do non nilike 28 years lo matidi amas nilibang senior long

0: lo pa tu tu 35 years pen plus lo pulo te mane 35 plus lo pulo te master a category lo pa tu tu nang po sa me non mat kene li senior long pa tu bom lai senior bang la lo 21 to la 34 an lo he 35 plus lo pote master lo mate la lo a category category do la tum ta
1: tangte puthot arju thulang elite mahawar mate nonang like dag deep hubense pathudun lo mate joidun lo lase elitum angkang pi karbang long elite mahawar pen ko an arlo sumaratum joidun lo mate paphrang dun lo la power lifting la pen weight lifting hin
0: pamohet ke than son dak thaklo non pen a pian ke do lo arlo sotum same hedi e la pen elitum hodak taralang so long ta festival lo pulote hola takta e pin so tuman mang talk nok bi pusipupu la pen arlo so tuman mang nok bi pi pusipupu la so akela same every year ta bipon pon e la se hula dakta aprang ni li tuma pathu tun cheng cheng ke munit ave e bahini bang thom la sonjo chot non mang ge dobom lo ka preka preka dim men da bang bona ni ham ren bukazan pula hai long pen same wang po la tunang chipati dun dun arlo so tum same la pusi do pin so tum ga aprang mena do he e ta me arlo so tum han bang ke non a pi an bang e do ulo theklong ulo la pen ajulong ulo
1: tangte puthot arju thulang la power lifting la pen weight lifting akar dikirong la ke jakong ke akinang sa jakong do si ke ong akar di sitamirung unji la si la ak ong akar dikirong unji phan mate jakong ka chepa do ji phan ke kosono klanang po ga ke happy
0: la lo mane non son kidun cheng cheng tum ekdom rung dun ham hami pu bangla ke rung bang rung unde ta hai samel la lo injured po la tum bang ke apne nane back pain hai same do po ari yakeng hai same ka jak li la same do kok ji la pen ke la si la so bastu ke la pe jo pe na jar nahi non son beginners tum pulote la pu dumbbells tame 2 kg 1 kg la son men se pangcheng nei la son ben lo pangcheng bom lo pulote un bom po ami thang si la pen ke la so bostu ke aj jakong pu ke la bang ke la lo kicho la hai upor pen lo he la pen ke non son body weight takalang lo body weight ki ong tum lo pulote ka hardik ta rung un upo la son dak thak lo la si ni li tum la condition pu tame body weight pen si ke lang ke body weight pen langle purote hula body weight ke ong tum si high rat pomati di e la si category do la tum ta non son 45 body weight 45 kg body weight tum same la tum kirung nain ke lan a weight mane la tum hodak pathik do do qualifying weight pupu hedi e la so pathik do do non son nilike ene ke prangedam tangke 69 la son category si pathutun bomla same non bang ga konili body weight ba konili chipakam thu la so category 69 pen bangke hola place long bangke bilek tum si pathu masine bangke 72 kg along masine li ako pathutun masine li body weight ta me chipakam don lo he in la si non son li tum ne li 72 kg body weight pulote ne li kirung nai ke non son deadlift pus ta me 130 135 la son lo mane 150 an ki jorung nang po la son lo
1: joropar la KP puthot nang li labang sokar ju sami than paklar ponopot tangte nang li ge penang an national level la pen state level long sitame penang ge haidun lo la pasan si nang li than pon lo la si nong e bang ke penang an ke long lo nang li la pasan si arju long tangte puthot arju thilang nang li penang an ke haidun do lo pot la si nang li la nang li ke haidun nong e penang ka prek nang li phan nong e nang ki pipon nang ka bajer pon la pasan sitame do lo ma KP
0: lalo pathu ta pathu dun olomat nong ye bangke dolo mane pina an dolo mane isi lapen ke purial tum postame arang li tum same aning nang charong dun pen po arang tum ni li phanna ni pathu dam lopte isi nang welcome dodo la tum same mane pohoi epak wet pen postame hedi nang tum la pu sinang welcome kam lo lapen ke kapre kapre jir pijir po tum angmong same alang tum same la son ni ching sam po po hedi la tum same la pun nang pajir pelok pelak la son dolo e church pen nil tum dak rong ching nan baptist church long same la tum same nili phan same nang welcome lo facilitate po son aja hedi tum la son lo
1: choro chile thala nangli than pachini pona pot tangte nangli hin pen non ki thur mi owe ki mi tum phan mate la pudam lante gym ble li tum pudeta choklo la da gym along si aja sita me do lablo pot power lifting weight lifting aja sita me dak se do lablo pot la si gym ani ke hang abang phu mate abang phi sorlo punon so pinso punon sta me hala tum phanangli kupi than pachini tum lo nangli hin pen
0: lalo

0: Powerlifting weightlifting ludunangi pu bangke laki ining ke hang do matidi
1: Come on.
0: pu mane ludun vek nangi pu bang ni pu pes ta me thanga health aphan mangke la bangke nonom akhai ke mane lalo kicho kijun along ta dowai abostu ang se matidi
1: Kalan.
0: nonom ge natural po ke long sung o la si ni litum ka do ka vesa me lalo me thanga ok e pran ke me senji phan polote ni litum gym ka lidet pusta me ing e ka chepa bang prop akam bang ni litum klem nang ji ing e bang e do vek nang po ili e mane ing e pen si ili tum mane lalo e bang hai sa me har jang ipo ajat po la son lo non son gym le dun de pusa me hem ene cardio pusa me chon pe thapi tho pusa me skipping pusa me ene running pusa me hedi la bang ke klem te me ji ka do ka ve cha
1: cho rolo na li than pa chini pon pot la si alang li e lam the li tum kar julong anara si tam me rdp pon lo na tang te puthon na li phan arji pon thulang nang li ke ke dam tang ke national level an sta me pena an ke pathu dun lo joi dun lo la pen ke ke hidden sta me do lo la si no nang li phrang ke bang jilang ke nang li akang tu yang deng an ka pathu dun je phan la bson ka chi sik do manang li
0: lalo weight lifting bang lo lang ni li si ke mang la state an welang mati di la si si la lo national an pathu dun in tung lang la si ho da an ke pathu dun je phan si non ni libor ibom lo la si non la muneng pen bang ni li ako pang cheng tu po weight lifting bang he la si la state mane la state high dun an si national bang ke lu dun long ji mati di ko ene la pu direct national pathu dun ji pu la son mang ge chok che la si district high dun lang district pen state state pen an si national pathu dun long la si la so national pan si ne li non bor i pon bom pu pu si chi pa thik la
1: chora la tan te nang li bang ke non be lifting a phan bang ke nang li chi sik pon la la pen power lifting a hin bang ke nang li ke high dun tang lo national long se ta me ke high dun tang lo la si international an ke li dun ji phan ta nang li ning ma tha pon
0: powerlifting na la pulo international and the ning ke hanglo same non bang ke bc focus bang weightlifting han bang si focus to rong po pus ni ning matha dam lo he mane powerlifting da lata lalo mission lata is pathun pa me pe is scope do he lata la sinita non bang ke la weightlifting bang si si focus lang an si ako lagile lala ta pathui he ini li iri re do ta me pathuji
1: tangte bothot arjit lang nangli phan weightlifting ke nangli mirabai alangli long ke thek dun long pen sinangli ning sta me kirung dun option sin nangli than pon lo la pen ke nangli nonamat ke state an sinangli pathu chot lang la si non ke bang jilang ke national phan sinangli chi sik nang po la pen tu mirabai alangli ke international an si kile dun mate ka pathu dun ke hai dun la si nangli sta me alangli son thak thak kile dun je phan non nangli state ke un at lo la si national le dun po national da pen international alangli mirabai san thak thak nangli ning matha pon
0: lalo nili ha kicheng si hu pen ta arangli pen si motivate lo pot alang a son si nili ta akang tu yang den sa me in kalu dun kang tung lo la si non alangli phan video hai posta me photo hai lang posta me nining rung dun pik ala pani alang ke olympic la hal samme alang pa thudun olo la se la weight lifting pen si alang samme non ki dolo alang a story hai samme ni li lang o pen alang thanga wi pin pen si alang li ke non ko ane kang tu yang ning ki lilo mati di si la son dak taxi ni li ta ka chali dun ji phan si ning hang la
1: choro parla nang li than paklar pon pot tang te puthot arjithula nang li phan la gymnastics a hin mate gym ke claim nang li nonasonang liason powerlifting weightlifting lapen kapre kapre lai hui ke claim jia phan ke koloso por ka chong yc ke me po adap ke claim dong ke me ma earning sum anarlo koloso por ke claim si ke me nai po
0: ene ke apor pu ke ave he lala ta ini ning kopi ma ke prefer lalo nonson earning sum ya por with that pus me adap ta milo lapen sta me isi adap bang ke pet khali ya tablo mati di la bang ke ene weight loss han bolote adap ke me ulo he sta me nonson chakong kachipate phan pulote la evening bang se asap so ja kong do muchati ti ni li kachilang ni methanga chilang ateng pulote
1: tante akhepi choroparla nali powerlifting lapen weightlifting a hin penang anthan paklar ponopot tante nona bang ke litum ka chinki apors ta me ke jong pondo apor bang ke ke choklo la pasan sini li theklong la si moke bang jilang kapre karni le litum anso se ke mesena bidi lapen ko son si akang to yang denkeli dunjima la bang solam thes ta me chethan pon thulona tante litum bini ka chinki chethana bang ke la ban le ripon iklona akhepi

0: chorolo dak nili phan nang ke pha pon apostame akaswani difu nili 2022 aningkan same ekbar wanglong lo penon 2025 same ako puthot ke wang thulong nili phan nang ke invite to pot nili phan nang ke chima tha pon apostame kato ka ve atim phan an same chorolo
1: kurang thoke happy tangte pinili tum kaching kichhe than ke la pan le riponik lo na kardam

Don hen ang itu. Don sing teron lapen bari rong phar pia tumen kilun arjuk long tang lo. Adon tu. Diuri rong pila pen bari rong phar pia tumen kilun arjuk sina ngalun nalam telake. Dun ji ma, dun de ma. Labang solun kapon da bang diuri rong pi. Totang te arjuk sina labang solun.